September ro sanga bul kaona le bulanga ona son da sta bona rendre sa ruburenda mulukina sa dona kana kina sa le bona kasa ya fa nda ro ngata tikuna news sa ya do tikomengo sa ya maine sona matangali flu sa tikomengo sona vese rubura ena ya do en tete mai au banga ro ngata tikuna news rapas tikuna Minister ni Agriculture my South Australia sa kona bird flu ko la ko mai sa ko tal tinga mai ndona mati yo sana ngan ribiki na na ba baro ve ka sa de tike burubura na ibalu le bona ka sa ya de tiko sa mai tini mboto ile butu na biwe kani na ve ka mai ya do ave America ke Iran sa tarai burubura na sauni wai wai sauni non dan benzini ni lori na diesel na beka and banga ta ga na bisinga sa tarai kenda so nan ren ren beka ya do tiko kina mata bu pale kina mbula ya ndundua sian ni turang kina marama and na sian ni baku kina and na sian ni rombula mai kina yo kenda menda kila ni tiko indo na kalo o kenda na tamata lo tu enda kila ni tiko na non da kalo au sa kinda bai kenda kina ni ata tali ni ngone turango chisu kendo ngana nungu yo si la la sarra me baka tu ni tikona same te vita e na wala ni same tikona te vita na posungo e na ngusuna naklo nga tikona pango ndo tikulo sa le buna ya papala sa le buna posa sa le buna pika kede enda baka edorra sanda complaints and the winds and the kakede and the sa sang ni maruta kanga tu ni ndo tikolo mondokla ni usakalo kauna baga lebulibui e na ve matani tu ka baga lebulibui e burubura sa tiko pati ke kenda ko chopa ni lebunga anonda inronro na klowi chakope turanga ken maram Vika saya do tiko endra paksangara menda roni mevolina nonda lenga. Nadava na nonda inronro. Ne vola tambusa tu ne vika anda ni nonda inronro na kaloni Jacobi. Na kaloni Eprama ke Isaki. Kena lubi Isaki o Jacobi. Turanga kena marama. Sanga talinduna ka erroni nda tukuna. Ina papalangi yo be still. Know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in all the earth. The Almighty God is with us, who is the God of Jacob. He is our fortress. Okwanda nonda inronro. Okwanda nonda mbai ni valu kaukawa. Mbai ni koronganga. Enda na kautobana nonda langa kedanga. Siadhabo na nrenre, siadhabo na vika enda zuruma. Turanga kena maramu. Mokilani no mokilu. Sino iko taundua kena no matavopale. No. God is with us. Turanga kena maramu. Be still and know that I am God. Kakede ena binaka. Kuni langa takandua naka. Iko mobara rabi buwa nakalu. O iko mobara mbawuta nakalu. Everything will be alright. God knows that you are tired. God knows that you want to give up. God knows that you got other plans in your life. So talen bagani tubu tubu tu kina no mumbula. Iku sabia virta gani tawelu. Turanga ken marama. Kesa tiko pote ke kenda na kalu ne chekope. Okwe ne palu ene bukunda. He will fight for us. Turanga ken marama. He knows that you are uncertain about your future. O se ni suataka na nomu future, se ni suataka na ka na mate tiko vi iko ena daba. Turang kere maram, au sa mai bosa tale vango, mbalata indua na vida na fula saoti, au nanu mande usana mate. Au nanu mande usana liu. Me sa rau ruana maramani kumbuna, aru sa liu, naomi vate ke matangali orosi, o yau na kenra kutangani. Yena wanongo, ni wara rabi wana kalou. Turanga kena marama, na kalou, e kila na nungu wana nana nungu keda nga. Ni wala tambo, sami ndo na nrao tulu sanga pulu kathiwa, e na tikina ndua rua, na kalou sa kila na nungu wana nana nungu nisayawa. Na nungu lako yani, na nungu lesumai, na nungu vosa, na nungu sengani vosa, na nungu tiko sombu kena nungu ndurithake sa kila oti na kalou, na vosa e lako manangu sumu kene oti ni vosa, e na lako mai, e na teme nungu sumu. Na nungu kalou, trust in God,

0: 95.1
1: to MIA FM. Matenitunga ngavi o kani na tovata na mbula turanga marama tau nungu matapobale sava mbula tukeni ni adha tali ni wane turanga chisu nungu vanue kumbuna vira na vunipalu na tuikamba uli vanua mbaravi kina veo ni anu au sava mbula ni na turanga ngavata matangali kai vakina se matake au sava mbula ni ene adha tali ni wane turanga chisu ene singale vendendai Nanda programu, lendai nek rusang vulu kubitu nisinga ni September rusang vulu kono, sa bata ngau sarana baki santa siru sombu, na vulu sa bola tale na singi sudu. Yo, na palibu, datal mati bikenda sere, zil gospel, na singa lendai wambuta, nisa to sartiuna ngauna,

0: Griffith and the MIA. The local one, 95.1 to MIA FM.
1: Ia ona waka to sa ni saichi su na nungu kalo. Marutana serea mai brutuna da warna da tingo nanda marutuna maksoi ni ndela india po, gospel. Sandende unga I bota ni takatali. Wambota ni nandua na kaloko na sara ni tukutukulalaka usina ireda vida. Vida nga ni tukutukulalaka mena nanda wanua. Ni singo planda marutata ni seri. Ndota lamanda bikenda ni seri. Ibrutuna maksoi ni ndela india po meu tukuni kemuni. Yo. And then a second manduata can in the Zabuta, Ninda Talnotaka, Ninda Tukuna, Sendanandao Fabungangataka, Nea de Chisu, Nalubini Columbula. Quabatitamana Rosanduambonga.

0: Loving life in the MIA. 95.1 2MIA FM. Community radio for Griffith.
1: Rekau sa wambotani da marotaka na serre kosipeli enda rongoada da wakukuota kina da wakana numikina. Sa umaitatau talanga sa laumayo Gloria and Italian program. Wambotani ni marotaka na vikakeve enda rongoada tutu talameno da bonua. Meda wana mada kutumai se nangau nenda virongo nindo matalikina. Utalanga sitemi maitiko alahoyani waga luis mai lakotelepoeli mbulo wakarua. Iyo nakalungan ano din nuni? Nataman na ngawon talent na bihirong ay dito mo, guanano mo nindo ni mga rap. Sirong kalyo ni mo dito manta.